Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shte e monu. Deje ta niunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne e shui tamak che wan, deje ta e monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te paih na gun dabwe. Wen kana stwa bata gute e mon, ka minu gutana o mushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda ko tanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, e kwate den no chen mas tuwebandin inyun ka ish patenda mag. Inu imin, e gwadende chen stetadihin, ke che pasnaman kwe siben inu tsendamon, ne tepe tayan skat ka minwi. Inu tu chinano, wikunwende mag shtanyono, wem mochu wikunwende nano, shtay mono.